Bagmo kami urai no nakumae kita mai wahya ko banyak utae datio nusi yarita tubuh pipao aku.

di rumah dia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.